thil mak chhui sen lo ti la kan ngai thak ta kha chan mari pastor biazai pol te na moi ta kan ron rem mania kan hlang ngai thak le tur hi ka fak ze lang ti la kolosi marveng pastor biazai pol te nan rem maniang

kafak zerang che ti la moi ta karon satu de kha kolisi marveng pastor bia zai pol te ania tuna chuan kalung oi zelang ti la chan mari pastor bia zai pol te nan rem milongai thla hawang u

Hei, Akashvani, aizawl ani, zing daruk le minit sum li pasari ania kalungdum hun, kan mang haudo na nga. He huna hian, kan siya chau angin announcer on duty, ten. La, moi tak tak, leng zem aniemo, leng long aniemo, but hian la, fag na la aniemo, helaya hianin kan ron chop chuak china, ngay tlatute. Radio kan channel pa ngay min lo ngay tlatute, YouTube live lam min lo ngay tlatute le. Facebook live min lo clear tu te min lo til pui tu zong zong ten tokin zinga hianin heng kan laron chop chwa tur te po hi in real rem zong le in ngai thak nom ti zong ani ngai te po kan in base se ani tuna hianin hun te alama dewatin ani zan lama te ro te an sura mut te po anwa min rin oma tokin lama te po khwa te ala zing de chiai meya chuwang chuanin kanin nga khom na hla a ti to mayang oh kanin nga khom na hla masapera tan chuanin si din thangan kar hla thian ti hla asak kan ngai kha hodo na nga hela kan play ma hianin tukina hianin hla than te arem ri don lowa amai ro chu ngai kha tura kan du te le than sak kan de kan du apyang te chu in thla shung hau lowin e comment section lama te khanin hantar lang zelila helaya changin kan lo chair chuak zel don ani ti te kha kan hantar lang non le du bokani e kan lama sak kan hlangai thak masak per tur hi soito ang khan karla chianti

kan hlangai thlak ta kha kar hla thian ti hla sidin thanga phua a aw min lo she thiam ula kar hla thian ti hla sidin thanga na moi tak le thiam takaron sakaniya tokin zinga hianin hei kan hun bulte kan chan me ka daruk le minit somli panga a chia khan kan jan thelawa hnu shita daruk le minit somli pasaria khanin kan program te hi kan chana tichuanin tukina hianin lengzem hla kan ngai thla ho donanga kan hlama sabera khanin kar hla chian ti hla kan ngai thla to a tuna chuanin anat lalrin chanan rose pari ti hla asak kan ngai thla ho le donani tin kan hla te hi a play a ring lo emo a fia lo emo a chep cher lo in vorem diglo te polo om theiania khangtiang te kha alo om pal hlo ani chuanin helaya changa lo siam chat the thil ani te phei chuan in thla chung hau lo win comment section lama khanin min lo shil shazel turing an hangen chewa tin ngai thla tura kan du te po kha comment section lama khanin aron drop thei zel ani ti te kha kan han tar lang non le du ni e natle rin chanan rose pare ti hla sakilo ngai thawang u

kania ka o ngai thatur at ka o ngai thatur ai chon azai ngai thatur tam jok te po kania chu wang chuanin hi uluk le zwa zoka kan lo ngai thak zel theina tur tan te pon hun cha le in herzel tur angai la zara silo elzit silo i thofu chiang mu inwa me atia tugin jing chu tho harve chal chal khop me nangni lam jok in thonwa mem a chelo te a love sign le emoji danga ronda a tiang ka ronti me yang oh ti hian tiang ka ronti sak meng che chuan tiang kan ronti le bokanga oh chuan moya sathing miss che bai le lb khol shing por on tho to a miss ka du nui lo lang to mo tia a lb he kan lo tran mop mop to me yan ya tu na chuan kan thla dot le a kan kal le anga lal hun chungi pachua win le remain thang ti la sak kan ngai thla ho do na ni

Kan lang ay tlak tak ka om ko ahar ti lalal ram lunin tiam takle mo ita karun sakaniya lung tepo atileng leni ti deka kan han soy tel dua. Comment section lama kan han let lo kanga vi kung te aray ra te ya i playlist mo ilom le may aron tiya tukin ahyan vi kung te do ay ron lang harma ama mo kan lo ti dek deka may ro to ron lang tahlol may alom om leni. El bi kol shing mis tukin to in kel an en loman niyang an ron lu tan vatlem vea atiyan ni e tun lai chu in khelbo ruak te aso sangin thom te po a cha chin hle meya tugin zinga hianin in khel en tur omkara po kan program in langai hlut sak tu te helaya minrin om pui sham sham tu te in za fai chunga lom thu kan so in turn on le bokani tuna chuan kan hla dot le a kan kalanga zomwan puin chamri ro ti hla asak kan ngai thau don ani

Hei hi, Akash, Vani, Aizol, FM zo oiza point, pasare changa puan su ani. Nikir tla tarik ni som nile patum to le ni akan hun to khat na kan lo chan ta e. Ngai tla tu te, zibai ule. RJ lo mi kani a control room engineer duty hi, H lelnun puya ani. FM zo oya hun chale nuam tak mang hau tu rin ka lau lom ce wa, du sak na ka la na ce u. Vo in kan thu pui tur zu, zalen na mang thiam lo zu mi a ani. Zalen na mang thiam lo chu mi a ani kan hun duan lo kilo ngai tha ang jing daria ta hian zai fokin pathian fakna la in bul kan chananga daria le mini somli a hian hindi la kan ngai tha anga dar kwa le mini somni a hian sap la ina chun jamang dar soma hian zai rimoi mi zo leng zem kan ngai tha anga dar som le mini somli a hian hindi la kan ngai tha le anga dar som pakhat le mini somni a hian sap la ina chun jom le ang dar som pani a hian zai rimoi mi zo leng zem kan ngai tha le anga ti chuan dar som pakhat le minute somli a hian hindi hla kan ngai thlak chun jom le anga dar khat le minute somni a hian me chepual hun kan manganga hemi huna hian no sen le no pang enkol dan ti thu pui mangin alal thiang hlemi post basic diploma speciality in your tel nursing sinot hospital durtlang NICU Aizolamin hunaron mangdon ani dar khat le minute som nga hian zairi moi mi zo leng jem kan ngai thali anga dar ni le minute nga hian hindi hla ina chun jom le don ani dar ni le chan via hian chan chin thermizo tonga puan minute nga o kan ngai thla anga dar ni le minit som thum panga a hian sapla ina chunjomanga ti chuan dar thuma hian kan hun tho khatna

kanun le kane izong tenen a mangai na haloni kan labur chan na van thlam wan thla kin van chate reng em tiro he to kin a hian in azing kar changin kalu ma chang to da ruk le chan ve chang to khan durgesh nagan pur le hi ten jo da step on thu min ron thon to a an thau ma zak zak khop maya kan hun te min ngai poi mo poi min ngai poi mo a zing kar changin min ron tel poi an chung a khan lom thau kan so ini o to na poi hamin lo ngai thame kin karinga antan te pokhan in la te pokan san sakanga te ro ti chon elje sai lo le ming moi tian ron lang bokan no tho ma khop maya vikung te ero la tho lo ani garinga ni elje sai lo hian in bochan na va chave aranti a kavan lom em lo ngai tha je lang che a top lam po cha zel don ania bochan na a cha chana top lam po thange nge ani a ning moi te hian in lom te che bai duty nom le aranti a che bai le nang po ni le nuam le o bl chong tho hi aron ma khop mai to kin hi bokina jinglam che bai le rj kalawin report ve zwai I play le tor jong jong kha ngai thatu jong jong tan kalaw hla ne ate bokani itam pon kanon hla na ni o tichuana dotlia kan ngai thak le tor hi arlal biak sangan mituya hulang te hla sakhi kan ngai thla anga he kho vela har sanate buaina te kan tok china nakina athen kan thlen hona chon kan mi tuela hul don ani ti ya kan lungai na te inhem chungkhan he lai lo ngai thatorin ngai thatu te du sakna kan hlan le chuni a

Ma se chu khopui tuala ami tu ya hulang chu in moya thi na omlong mitui ahulang haro puinara moya chuan halunga ina omle to lovang kalamoi takmai satu kha alabiak sanga ani ami tu ya hulang ti hlani a khala khala le le nani a si vanal vona le le nani a kanzai thiam dang te po in an save a he la hi moi en tv ni karinga ke pon moi ka ti em em maya la thu te khanin min ne em em maya a thamuan thla ka ti ani mi tu ya hulang ro puinaram moya chuan lunga ina om to lovang chu churing to de na kan chan tor chu

chol naram ti hlani a efla sia renga sakani a to kin kan la hi chol naram ti te mi tu ya hulang ti te ni a kho har la kho mai a chuti erwal chanin a thamwan thaka te ro khar la te po hian ril ru a ri a chang te po om ve a kan ngai thak te po kha a cha ve thawani te ro limna te po ni alung ngai na te po ni pa fo mai nem na te po ni pa ve kani ti chuan hey omega sang te an RJ Lomte is a tier to a car, ngay sato tele FM zo oya chul po yim odiw ti zong zong ten tlarao tiang lim. Bol na tar an san te naan ka hlaan ni le noam le aranti. Ah, omega hi ron lang haraka ti to kop maya. Pat hiang fang na laabul gan chan hi chuanin mi zong zong tan ngay sato zong zong tan hiyanin tlarao tiang lim bol na tar hidu sak na ron lan chi nani. Hei hi galaw ngak lel to kop maya. Galaw lan lau chan po ama hi galaw ngak wangan ni hei miron lan ngal ta zat bo ka lom om le may. Ole dot liya gan ngay thak le tur hi siam tu rem ruati la ni alal en ko li pao tu ina ron sa ang o. Omega sang te in miron lan sak ang ngay kanin du sak na. Ngay sa tu zong zong te taan sa rao tiang limpol na tarin chan chow te na turin hei lamang yan du sak na gan lan siyo ni o.

siam turem ruate hlani a lalen koli pau tu sakani a lalen koli hitu van zai thiam tereng em tero siam turem ruat adla tu te kan lo ngai hla chiang in karing alla thu pu chang ring ngot po in siam tu hian rel sol ngai lo ama awanga nunga cheve mai kan ni a chu wang chuan in kan in mangai na ai na sam in mangai tu chu siam tu hi ani a adin le a siam kan ni a chu wang chuan ama kan in nga thiam arem ruata kan in nga thiam hi kan dam na to ra ni tero ti chuan o isu min kayang cheti hla alal biak sanga sakhi kan ngai thak chhun zomanga he la hi uparo ku nga phu ani a he la hi keima po hian moi ka ti em em mai alal biak sanga he la sak chan te hi aron tar lang to boka vekhat po kadu bik te a khana oma kada a a he la aron sak chwa chan dan te po karon soifia to kamo alal biak sanga hi dam lawin nat na khuma na tak khana dam lawan na tak mai a twara nat na tak mai khata khanin chau chetakina oma chet po chelei thei to lowa he la hi wana ngilzai polina ansari kha asia a chumia chuanin anxiety angle an thomri ang che chuanin ka sathiam che lo mai ro chu ka benga arik dan angin han sak chwa ve ka tu mani a hati a asathiam em em maya ngai thatu te po ina kharawale ti sa adam nei lo chan theina turin he lamang hianin du sang kan lan ve cheuni o

Oh, isu, min kayang tse, tihi kan chong chay na lalaw ni Vese latiro. Kala mo'y tang mayroon sa to ka alal biyak sa nga ani a, uparaw ko nga po ani kan tito ka. Titsuan to kinahiyan hey, pa ko nga haran lang buka, pa ko nga hiyanin. RJ to kinsu, NREGS, lalakli, damlaw Jackson ti vela ka buhay rey, diba? I first segment na karon lut man lafa, afil law le, may hey to na karon lut man eh, tibay le, harantini. Eh, pa ko ngitlay hao lawan niya oh ilatlai lawa niya titsuan ni zan lama tin mu tuim ti kha kalau zo mai chewa to kin ten thau no mem oh in mu mang te po kha min lo shi le ola tira mu mang ngai nam de te khain lo ne yang e oh ka sheve de ania ole tun chuma hian zai fakin pathian fak na la in hun kan mang me kan ya kan hun te hi daria le minit som li thleng hun kan mang tlang don a top thleng ami lo tel pui torin kan som thar le chewa hun man pui to chewi rj lo mi kan e oh titsuan ina dot le kan ngai khlak le tur hi ka thia lim na tela f1 la sharing ana sakhi kan ngai thak chun zomanga nu ho te po kan tho to in garing a pa ho te po e rong ball pa in min lo ngai thamek tein om ni ti ka sia ai nei rong ball te tui ti ta ka in chung ko ta nei siam chein na torin du sakna he lomang yanin kan lan vele cheuni a

Kathiang lim na di lan ya efla chia trenga sakani a ni e di rohla thu kha kan lo ngai thla chiang in karinga van cha te reng em ke ma ni hian kan thiang lim zo lawa kan fil tok zo lawa kan thiang lim na chulal i swa cho ani ti ro zo wang chuan ma ni ya chat te kha kan lo tu mangi a thei lawania ma ni hi chona chat te lo lal i swa puina tel lo hi chuan in eng ma kan ni lawani lal i swa puina hi handi lila kan thin lung te po hi lo thiang lim mi dang te ta na chat na tor te poi kan lo ngai twa chi na ni kan chong chai na po hian in han cham tel thin ni lamaw thin lung thiang limin pe ang che ti hi chong chai in kan chong chai na cham tel foila cha ome ti chuan in hei pa ku nga hian in arje lomte ni zan chu pathian zara kamutui khap mai mi ten ro asur thuan han soya ke ve chuan kamutui wangin kalau she ve pe khaw lawa ni chu avan che em tro ke poni san ro asur chu kashim ya law mai a ro asur po she law khopalal pan min mutui tir chu kalom jok le mai nang imutui ve zo ke rante ni chu cha ra mitam tak an mohil theilawan khuma te ngai to anatam tak swang to anatam tak kan neya chuti lai kara ke ni tui ti taka tho chelo le ka kan han mohi zolom om em em ani tero pathian kai shoina liao liawani pathian mol som nai ti mayang wo ti chuan la dot le kan ngai thlak le main puan tor boi mo mi kan puang ange o uluk takin ka lo ngai thadonia akashwani aizol chuan zan indar sarile minit nga changa dariat inkara khovel puma me thai teni bualin on the occasion of international widow days 2026 mangina live discussion interaction program buat sai dona veronica ke zatluangi president general headquarters le mankungi treasurer mizoram me thai association ten hunaron manganga phone number pakwa paruk pakhat pani panga bial bial pariat pathum biala hian hemi hun chung hian sms emo WhatsApp emo in biak po thei ani don ani biak po thei na number kha kan tar lang non le ange pakwa paruk pakhat pani panga bial bial pariat pathum biala hian hemi hun chung hian biak po thei ani don ani ole tun chuma chuan kan lanunung ber kan lo ngai thadon tareng maya doralianti lalal engoli pau tuina sakhian kan hunte kan kharanga tun chuma hian nakal tora thok chuak mekte ramlam emo pisakai torali thaya jinkong amin longai khamek te hinomani chuan tuang takle hlim taka inchulna chewa hunom tak mang torin du sangna kan lan chewa ti chuan ingai thatu zong zong te inzawain chu e tuivek o

vet du ni a ti chuanin hei elze chai lo hianin a puang to hi a thin lai chu haran tia enge sha ta nei deu moni chu a tera ka thin lai ril ru ka thin lai lung ru kha a she emoni chu ni a elze chai lo hian a le dat le kan ngai thlak le tur hi mang cha kan in ti vele thunga nga meri lal muan puin ron sa anga manga inain kan ti zo che na chu mang cha ti in kan dat le hun ni kan manga nga ti chuan vi kung te tang khanin garan hlan ngal bokani oh

avan moi vong vong tak em mang cha ti na la ma ni se in ko na la jok ni ma in ka sia tro meri lal muan pui sakani a satui na thiam bok si a lunga ti leng thar khop mai ti chuan he kung te an thumoi te mai min ron thana ka chiar jong ten ka lai ve la ma ro chiarik lawa tan jong ka oi si a aron thon ha ve bok si a kan chiarang e o rj mangai lom zep thu cheng lo fm zo oya in tong fo to kan ni chungin iron duty hian kangain ka thahler berzel cha a berni hi chu harania o nang hi chu ngai ane ya harani harantia kavan lomin kavan alim te reng em a berni hi har em ema chuti rol chom vi kung te laka hi chuanin a berni ya har baklo bidang anon chunga a berle zel dona ni tira van cha em vi kung te hi chu chavereng rengani a berlo ne zel kha cha ni ti chuan

칭 zoanom lo kadi kadi ti vongvong mai tro kan di cheu te zo kan mi ta hian an tlung em em maya ti hianin ka soi chi na ka ngai tu an a chuan kan thin lung hi kan mit meng pakhat a kan mit pakhat angani a kan mit ina moi ti zan lo boy kan thin lung ina adu tlat to chuan in mangai na pek chuat tlat to chuan kan mit hian moi hi lo ti chop ve em em maya chu wang chang kan mit a hian kan thin lung hi in siam rem hasa ila mi te tana moi em em lo po kha kan thin lung ina moi ti adu thu sa mani tlat ka chang kan mi thi chuan in moi hi lo ti em em mai zelani ti ro ka di ti lani a Florence zo thang liani sakani ti chuan tun chuma hian zairi moi mi zo leng zem hun kan manglang me kani a hun man pui tu cheu hi rj lo mi kani a kan hun te dar som le min som li thleng ani don ani la dot le kan ngai thlak le ma in puan tur poi mo mi kan puang nge o uluk takin kan lo ngai thladonia akashwani aizol chuan zan ina dar sari le minit nga changa dariat in kara khovel puma me thai te ni pualin live discussion interaction program abwat sai dona veronica ke zatuangi president general headquarters le mankungi treasurer mizoram me thai association ten hunarun mangang phone number pakwa paruk pakhat pani panga bial bial pariat pathum biala hian hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po theini dona ni biak po theina number kha kan tar lang non li ange pakwa paruk pakhat pani panga bial bial pariat pathum biala dar sari le minute nga changa dariat inkara biak po the yani don ni hunman pui cheu torin ngai thla to de kan som che oni o ti chuan he kung te an thoran than le a nang ang reng a mel tha ilo piang hi inule pa te hian engen sei chin na man ti chinem an fanu email chat zia tho hi an ran shil chin chem van over reu tak o kung te hi chu ka lim box si ma sengin atho ron chep zong zong hi chu oi chin tok na yangai ka te chin ka mo kung te hi chu amara chu lom om ve reng reng ani tra mel cha ti te po hi a muto zirani a kan sei tak pau ang khan a thin long hi lo poi bu a lo poi mo ber nia te ra khyang oi te flim ang deu khan eng po chu ni se thin long hi lo poi mo ber mai ani ole dot le kan ngai thak le tur hi

kuano leng hian kum tluang atan kata na ro che shai choi leng te ke pon nang a in te hlani api silarin moy sakani avan zai thiam bung bung tak em te ro tum chum kan hla te lunga ti leng ka tia lunga ti len rolin aron hot chaw le chan chi na ngai hla tu te po in a mo in ti ka ringa tin karon play chwa dan te po hi a in rhyme de ole in ka sha de ro kan mutan chwak don de uriai rhyme in han oi de uriai ria ya chumi nu ala thau thang de ole te kan han ngai hla chaw le a to ma lo mu thlo lo ola he kan thau ve de chia ni de ro ko chen pe chu kung te po to kin chu mu a mu tu de wai moni chu o ka tia aron lang har ka te lu tu ka ka segment ma sa jo ka te khana ming kalam kalam to aron lang mi ala wa lo mu tu de nge le mun dang a min lo pakai san jo ka shelawani a zela hi renthlei hian rj playlist te ngai thak anuam ba kai o shat anuam le mayaran te ka van lom em I play le tur kha to na ka passenger pulal te zonun be na an keyboardist lo ngai thak atan ka lo thlang ve o haran te ni e van lu em ve o tro po zonun na chumin lo bia kang che o zonun be na keyboardist to in tan liao liao dot lia kan ngai thak tor hi karan thlan sak don cheonia adot lia kan ngai thlak le tur hi shei choi leng te hlani a merilal muan puinaron sadona tunchuma lir thaya mil lir thaya chuang pa min lo ngai thla mek puzela ren thlei le a passenger pulal te a te lo ngai thlak atan he hla hian pani tan liao liao khani nan tumram him tam takan thlen the nan du sak na kan hlang na nge a

kasay choi te kaduat poi te are lo em evil line ni chun le zua shil kan hai thon mange chuan chu reng kan don theilo khala moi tak me satu kha meri lal muat pui ani a shei choi leng ti hla ni a khala pua tu kha evlal than liana pho ani he la hi ka ngai thla ka piang hianin garil ruwa thil tam tagaron lo thina kan chalai pui tam tak te kum no pang te te mual liam te ka thin lungan lo lang china achang thum na a asak ang khanin achun nu a om ngengin nun tui thum te kalan nang che obe hle hle ti lai te kha ka tra hi ti chuak thei lutuka tu na ka ngai thak lai po khanin kamit tui de lo nam chuang mai ni mo nu tan le nu le pa tan le chung le kha te tan hi chuanin anadon em em maya abikin chalai kan tianga tun lai an boral na sa em em maya thi thut thut na atama accident te le mutlum te po lung phu chol te po atam em em maya kanin drink man lo hi ani ber meya chunga chuanin chung le kha chian cha te tan chuan avan na don em ti kha thin lunga lo langa ke ma te hian kein chan china ke te chung tu chelawa a sarthi ten lo boral ta ila natlok na omsi lawin ka chung le kha te kan no le pa te mel te kan mithlak ka chung le khat ka ole naw ka chian cha te ka leinat e me ma te khan ke ma le ke ma te ka chung te kho ngai khanin kamit tuite kha tla chhin ani mo chtiang chan ani a chuwang chan nun hi a lu em em maya chalai te min lo ngai thadu te point om karinga kan chung le khat te kan no le pa te tu mari rutina lova rui the thil la ka fihli mare ta khe kho vela dam tu ma che sel ta kanun kan man theina torin tu sangna kan hlan che uni o lz sai lo hian ni chena he zela ren thlei le pulal te a te lir thei rang taka in tum narama in thlen the nan du sakna kan hlanang cheu ka ti kha lo thik dewa niang ke po lir thei a changin aw ma lom te min lo thlan sak ve thola ron te a lz ta ka mai ha ulawani o lz ta lir thei a chuang me ke lz ta po khoi ram nge pan don ka shelawa a tum ram te him dam taka thlen the nan du sakna kan hlan ve nu tho le ni o ti chuan vi kung tian ni china thau tlai deu niang a ka ti kha lo lan na dewa he ron in soifia le nga la in soifia zung zung kha ngai china ni ani lo chuanin ani lo la kan ngai chin a vi kung tian jing dar nga le mini som thum panga vela ka thowa ti tur chu chul kalau ti mop mo patuk chuan e na zuya lung leilam life khare lo te ka ena i segment zo lam ri lo te ka ngai tha jing lama hi chuan boy na chin khap mai aran ti ni e van cha te reng em tro jing lam i thau ma boka thili ti nem hle mai kan tuk lo hle mai che ni vi kung te a min lo tel pui je langa ti ra ti chuan lamoi dak lamoi tak tak dang te kha kan ngai thak chun jom jel do la ni lua lo di ti hla kan ngai thla anga Florence zo thang lian ni naron sa anga lua lo di te po kan lo nei ve mai theya ti ra lua lo di nei jong jong te tang khanin karan thansa ke a

lua lo di ti la ni a Florence zo thang le ani sakani a along len thak ngai ngai kho mai tro la tho te kan lo ngai thachi angin karinga lua lo di ni te tan kha chwani na a malam pan te po kha chol a me tro kan lua nge kha han nei thei la cha o me ti chon hei vi kung ten na tai ping me ka a ron tai po lok khop mai a la dot le kan nei thak chon jom le pho tanga ti chwani na u lok takin ka lo chher chwa sak don ya o pc larin moyan zantina tan mang cha ti la sakhi kan ngai thak chon jom manga ngai thadu zong zong ten zawai tan karon hlan le o

Yes, we're having that beautiful song that's Broken Promised Land. And just before that, Good Girls Go to Heaven, we have that song that's Bruising Dune and Badlands. I hope that you enjoy it. Ke ngai te kho shing hi alo la nga a je fel fel te ka lo nga thareng che nia o enge mo chang khan ka nuam sam lo fm po ka lut lei the me lo wa to na chuan ka lo lut vele the chan ta e ron ti a karon in report sham sham ani e ron ti a avan zia lo ve a lo dam vong vong la kan ti o i lo lan lo kha kan lau box ya te ro lan lo chuan kan om ti she thei si lo ron dia avalum ve di ron thuna ai geni kan om na chung bo ro ki nuam vel tok lu tuka alum ti po hi kan lo sheme olawa kalo lang chen mai thei nang le di ti pui de khamin lo byak na pla ron dia e good boy ilo lan che na ngai ilo lan lo khachai nam lo we mo kha kan lo ti mai china mo RJ play le tur kha ala lom zwali tu na dor ngak mek lo ngai thla ka tan ka lo thang ve o ron tia zela ren thlei hian in ala lom zwali khan uluk takin lo ngai thla se kan va han ti em okay moving on to the next show we're going to have here yes Mean Girls by Sugarland

chaleng dang to na kan liam san mai kha acha zo kani tero hei kongte hianin in leng kom pa in chanchin bo chiar pa in min lo ngai tha a in leng kom pon nuam kho bang tero chanchin bu te lo chiar pa min lo ngai tha pa boka van lo mom em min lo ngai tha zel lai in leng te chu tunge mon le shat ve van cha kom em tero lo in kom kho mi la la te po kharon than sak la ming te po kharon lam ri la tera kongte ron lam le re ron lam rileng che a ti chuan adu lem ka nei lo te hla kan ngai thlak chun zom vele thunga nga la rem pui chak chuak la hi kan ngai thla anga la rem pui chak chuak kin aron sa anga ngai thla tu te zinga adu lem nei lo te pokan lo om mai theya do lem nei lem lo te ta khanin karon than sak cheu ni a

du lem ka nei lo te hlani a la rem pui chak chuak sa ka nei a du lem nei lo da ne ro chu ton lai chalai ten ngai thaila avan chadon em dro mela mel cha box em ro chu thin lung lam jok lam ani khatiro thin lung lam jok ki poi mo verani ti chuan he vi kung te an ka me ti ka o ka van chair swal te em ka maternal cousin lo lenga atia apa lama changa anu lam ano lang matyang akasin na ni mo. Kanin ko, Mek, ting pui break ka na yung Mek. Ilaw join vela, arantia. Vi kung te hiyan ting pui, chun ting pui ina hiyan min som, fo vaha may rotsu. Kan la in som lot ling lay tayo lawan ito ro. Ang tig niya man ito aling kala in em, emang. Di chuan elzit sa ilaw hiyan. Atlala ka ron to na, zama din lok lain lo lut zway. Kitsu ma lom te do lem kanai che harantini alak lo khop mai mo elzet sai lo hi hei

zama ta hi lak lo em em maya ama motor nen lam kha ron lak sakani khoi lai mun nge yang o lai hi ni chi na po khana tang to in kashia zo din kwal pay vel so ni in kashia a traffic exam to rovia wan yang e tro ni sub mail boxi ale zama ta nom ti nuam nan lamoi de mai karon na than sakang che o lz lo ngai kha ang che eng ti zia mai nge ni o ti la fm la ram din na sakhi kan ngai kha anga helai do kam lo va pho ani a ti chuan vi kung te a le in leng te po khan lo ngai kha se la ti chuan in lz sai lo khan in traffic jam no taka alau tan the na torin helamang hian in do sang na kan hlan ang e a

Eng tizia mai nge ni ti la ni a Ephraim dal ram jin sakani a ti chuan khala kha do kam lova pho ani ka ti do khamo ti chuan hei don chuma a hian jeza ma hian ni na dam lo thu anom cham lo thu lo so ya karil ro a om de reng a jeza ma hi avan re em em tun chum chu ka tia aron in report a hei alo nuam sam lo alo ni a thu aron thon pe a nom sam lo tak chungin ka lom me ma kan chhiar chwa sakange o rj lom te phone ka khoi pe lo viao na in e segment a ka lo in report swa yange rante a va in chu ke ma lam chi sel lo nei a wangin thil ne u ne ka boi ta langin e segment po pani lai ka chan ta rante ni ka oi wang wang ma rj ma lom te han nom sam lo che hian dam nut sia hi ka shinon on chini sai te le tur song song kha e duty pui rj ofeli le rj vi elitenen in pathum tan le control room a duty tele duty officer tan po tin pusang ma male o pusang ma mate no pa mission veng khang mi tan le achian pa ma eng tan po o ranti ni jeza ma hilowin en kol uluk viaw ro ton lai dam lawatam em em ya ke po karma sa chau khanin kar ni ngot

chuan na lang dang hi apoi ber mai katwar zo lo te hlani a ming than za vi sakani a chuan at lang dang hi chu apoi ani tiro chuan at lang dang lo po hianin a sel na an ka te wang le thil sang sang a wang hianin har sanate in ngai zong te kara chon an tan tu to te reng de na chuan at lang dang me phe hi chuanin sel na le thil sang sang kan kara hian a lo leng hnem to big china apoi le zol thin em em mai ni tiro chu wang chuanin ko pui te kan nei ni chang kan hum bet lat tur ani a kan bul na ya khan kan da ve cha tur ani kan min serial te khan han am se mo thlamon thlak ve ni ti chuan hi good boy hian thlala me ron thon le a eng tik ni em ni chuanin a huana hian la fe tur ani he fe turin min so ma nang mai lo kalangai o amc area a i man ni lo soi mai la ran ti a thlai thar thlala te min ron thana tui nai lom em mai boxi a lakal ve nge ya cha ani kalakal nge yang kada mani chom pathian in rem te din i chon tra hun cha te kanin sia manga meng moi te an lom te chon hun manuam le haran ti poka ka van lom em meng moi te pon min ron na tel pui zela kalom lo to kani o ton chuma hian zai ri moi mi zo leng zem honin hun kan mang me kani a ming than savi fm laram din ale laram pui chak chuak te zai kan ngai thlau me kani a kan hun te hi dar som pani le mini som ni thleng ani dona a top thleng ami lo tel pui tor khan kan som le chewani puan tur poi mo mi kan puang lo kange uluk takin kan lo ngai thladon ya akashwani aizol chuan zan in dar sari le mini nga changa dariat in kara khovel puma mei thai te ni pualin interaction program about sai dona veronica ke zatluangi president general headquarters le mankungi treasurer mizoram methai association ten hunanon mangang phone number pakwa paruk pakhat pani panga bial bial pariat pathum biala hian hemi hun chung hian sms mo whatsapp emo in biak po theyani ang biak po theina number kha kan tar langnon le ange pakwa paruk pakhat pani panga bial bial pariat pathum biala zanin dar sari le minit nga changa dariat in kara ani chu hun man ho thei ani don ani min lo tel pui chau torin kan som che wani o ti chuan ina dot lia kan ngai thlak le tur hi ka ngai em che kan ti vele thunga nga la rem pui chak chua kin ron sa anga he chun te ani chau chan to dar som pani le mini som ni le panga ani a chon ro la kan lung kan ti le nga nga tiro lung leng ve em em lem lo te tang kha chuan in kan lung len kai thau to lo ni se la kan la te lung le tak hor tak te tang kha chuan in kan lung len in hem na la to rin he lamang hian do sang na kan la cheu ni a

Kangai e, kangai che, kangai em che nang ang reng katong si lo. Min ve ve la hi zun ngai hi. Avan ril ngai ngai tak em tero nang ang reng katong si lo. Pathian hi thim thiam hi katia. An ke ma ni ang chia chia hi to ma he kho velan om lo kan mel an pui deuh te chun om. Phir te po hian enila. Anin ang lo ha kan han chia chian chuanin han kan chia chian lo wang hian in ang kan ti chin amero chu kan chi ka kan en chian chuanin anin an lo na la hi sui tori atam chen ani chu wang zon pathian hi them thiam em ema ke ma ni ang chia chia hi kho vela hian midang tu ma hin om lova a leng zem la ma ni se pathian them thiam zia kha lai chang khanin nang ang renga nom si lo ti a khan ka ri ro ron langa acha le in ka shiani o ka ngai em jati hla ni ala rem pui chak chwakin aron sa ani ti chuanin hey good boy hian tu te duty ni in emo rj duty zong rj duty lo zong zong chai khong pa in lo fe vek ro lir thaya thling thei vek o ran ti a fan cha kom tak em ti ro e ngo ro ron la ro to ra ni ti ro chu tiang chu mai an bai thar tak mai te kha ya cha kom han savo ta mai selamo ram bai hi chu atui bi ke ten tia kala e chi ala wa tui bi ka ringa chu tiang han tem vel chin te po chu cha kom la mo le ti ro ti chuan je za man he message ron type vel a ron type pe le a arje ma lom te i mo na em em chu kan lau pon lama chavur si chung rin lama joy ro de re joy ro de riau ang chi kha pum lam chiang lau a hun taka so ei lo wang te zana hun takamut lo wang te zan men reile a hun taka cho ei lo ra ka singa ni bere heran ti ni adam lo chana ron se ni o van kho ngai thak em te ro ton lai in khela en rim dewan yang je za ma chote ro lo in sum kar de ola te ro i lo dam lo zwal phang ti ka van lao em lo in duat de ola karan duat phachi asi lo cha so wang chan lo dam zel te ro zan te lo mu ma la a hun taka cho te lo ei lai tak sa khalo ti chakang che o Morris Elar khyang te ron lang le boka good afternoon miss saranti a good afternoon le e playlist te amoi chin te take ni e to na i play lai ni lo a mami cha kha di kho mai chuan atlang dana wang hian in do ngoi ngoi te po entertainer chol chang am phone ya haranti ni awan sei dik em te ra i sei zong rengot po khan ka ril ro na in do ngoi ngoi te po entertainer chol chang am chin ran te khamo ka ril ro lo na khop mai ni e dik che ani ole dot le a kan ngai thak le tur hi anliam zota te la frame la ram din sakhi kan ngai khave le thunga ngai la hi shwayaral te na pho ani a ngai la tu te chu liam zo lo torin kan som chewa he lamang hianin a hun nom tak mang torin do sakna kan hlan le chewani a

kadon singam lo nangaya cha khware nga seitur hi anliam zota ti hlani a efrem leram din sakani a ti chuan kha la kha ka suita kan khan shwaya ralte pho ani he good boy ron langle a tunchuma elbi ren thleipon mi ron tel puya helbi ren thlei hi tunchum hi aron lanvoi khatna ni in ka sia a kavan lom te reng em mero chhei kan segment te top nai don to dar ni le dar som pa ni le mini som li thleng ka ti kha a top thleng mi lo ngai thlanga ti ro ti chuang good boy hian rj lom te ka pian cham ni khat se ina dang ta kan huana thlai thari lo mang u haron ti a van cha kom em ti ro lo sui ma de ola chukan lo in ruam man to rania mero chu ni khat chia hun min pe to box ya kan nang man lo de mai thei ani o kan in chil chile donia I pian cham te chemical tlang hian in advanced te win ka lo lom pui meng che o pian cham che bai le idam khwa shuyang lo sei se la he kho vela mal som na ne na pathian mal som na ne na shisel na chanen hun rei takdam to rin du sang na kan hlan che ni o ti chuan lb ren thle hian o ka sei to rj lom te I playlist na hle mai ngai thareng ka ngai thareng chewania lo lut ve man che ha ron ti a boy le ni to ra ka ngai lb ren thle hi o amai ro chu itlai che chuang lo wani o le do lia kan ngai thak le tur hi efrem la ram dinan onun hlui di la do kam lova phua hi asak do kam lova phua hi kan ngai thawanga hela hi kan hun khai tu tan kan panganga abula chang a to thleng ami lo tel pui tu zong zong te tang khanin kan hlananga ti chuan hemi do ta hian RJ VLE hoin hindi lamoi tak tak kan ngai thak chunjo manga ti chuan dar khatle minisom hi a hian mi chepual hun kan manganga dar khatle minisom nga hian zairi moi mi zo leng jem hun man pui dur chawini tan kalaw le le donani chumi huna chuan kanin kom kom le donia

kan ngai thak ta kha efl din moi saklung leng e mai ti ani kan hla dot le atan chuan kathlang thin ti hla efl hmangai sakan ngai thla ang

kan ngai thak tak kha ka thlang thin ti eflel mangai sakani ato beratan chuan chingkhualeng dang ti hla christi zaithan chungni sakilongai thlavele ang

kan ngai thak ta kha christi zai than chungi sak ching khwal leng dang ti hla ani ole chu ti zong chu tun trum me chepual hun kan man ho the te chu alo ni le ta akashwani aizol fm zo oi zapuin basare atanga puan chu ani

hmeichhia leh uite a chu nel peih peih ti hla ni a ei chiram than zuali sak a ni a bui bawi hi ania aw khamawi ka ti em em mai a talo angai thla tam vak tawh lo zawk a kan naupan ve deuh lai kha chuanin kan rual u zawk te hianin an play phone thin amaw hi ka ti thei em em mai a amaw chu tu hnuwa a lo lar thar leh hianin pui boi zai thiam zia hi a o hi alo tha moi em em mai a sang te tlin ka tia tu na ka ngai thak le po khanin avan lo zai thiam em o ka tia ngai thak an wam ka tia in lama po ka ngai thla chun jong fo win ka ring ani o ti chuan kha la po atu khama din moi a ani a he la po atu hian in mei chia le ui te hi win te khin fu le hian in ka sia kan val ho te kha jam ho lo ula mei chia le ui te chuan nel pei pei ti ni kha o lo jam reng reng so ti chuan he good boy aron langa tun chuma hian RJ lomte kalau ngak char char che oh aron te ya avan nuam chin em min lo ngak tu om hi chan han lu te po hi phur om sat zel ani a atop ka thlen pui don chiang che oh lung phang su itan ka om renge heran te ni ka van lom em ka thla muang sat mai lz sai lo bun ma lomte kalau ngak reng che hati a lz sai lo hi traffic jam ala tangi mani chule o tro atang rei to viau in ka sia alle mi lo tel pui zelang cheu a adot lia kan ngai thak le tur hi lal zetluang a chak chua kin he ha ho ha te la sakhi kan ngai thave le thonganga singno na he ha ho ha te na tor tam vyang ma se lungoi chung zeli ni ngai thadeng o a

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his martyrdom day. In a social media post, the Vice President described Dr. Mukherjee as a visionary leader, renowned educationist and staunch patriot. In a social media post, Prime Minister Modi said Dr. Mukherjee dedicated his life to the country's development. He said Dr. Shyama Prasad Mukherjee's unwavering conviction, courage in public life and commitment to national interest continue to inspire generations. Union Home Minister Amit Shah today said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee's vision has been realized with the abrogation of Article 370. Mr. Shah paid tribute to Dr. Mukherjee on his death anniversary, describing him as one of India's greatest leaders whose contributions helped preserve the country's unity and integrity. Addressing a gathering in New Delhi during the launch of NAFID's auction portal, Mr. Shah said, June 23rd holds special significance for Bharatiya Janata Party workers as it marks the day Shyama Prasad Mukherjee sacrificed his life for national unity. On the occasion, Mr. Shah also said the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFID, is helping around 74 lakh farmers in the country. He launched NAFID's auction portal, nafix.in, in New Delhi. India has welcomed the Memorandum of Understanding, MOU, reached between the United States and Iran. Addressing the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, National Security Advisor, NSA, Ajit Doval said the development will strengthen energy security around the world. He also welcomed the opening of the Strait of Hormuz and highlighted that it will help remove supply chain bottlenecks and address shortages of commodities such as fertilizers and chemicals.
1: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of, say, fertilizers and chemicals, etc., will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
0: India and the United States opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jameson Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before the 24th of July, when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. The National Testing Agency, NTA, today announced the results of Common University Entrance Test, CUET 2026, for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, more than 15 lakh candidates registered for the entrance test this year, while over 11 lakh candidates appeared for the examination. The agency said the examination was conducted over 19 days in 35 shifts across 321 cities, including 13 international locations. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States, last night to secure a place in the round of 32. And with that, we end this news bulletin.
2: H hi akash wani aizol ani dar thum laminit somani a tunar chuanin lemchan kan ngai thadona mamoi tnu fati thupui manga hk mon kima drama club te lemchan kan ngai thlanga bot sai tu hi ronil rin moya electric ving ani an leader hi lerm roti pachuao chan mari mi ani tuna ilongai thlang u
3: bola thoro ka kongun to lu tukche thoro mulu itla che su
4: kalau thodon lom le ni san kamu hil thela va katlai var ti ti lom
3: atile to engti in mo
4: phone ka khoi lak lo lu tuka
3: amma ka ti zola zolte ka shilgun to che a ho boi kanin haungun to tuna yom dan ang ringu thi chon ma kan son theilo wang kan nu fa chawa khosa kan ni to hi
4: kan ni deu ngul mai kalu te na
3: ani don reng sin zolte kein kha na tak meu meu hi nia zuk le hma mi ti zeu zeu chin po hi sha thiam na chen che pho ka ne ma se na tho i tum si lo le khaziri tum to bok si lo ka lo che te kan ring du na ni mai a ka pension te po la to lo va ing tin hian nge kan om ze lang ni
4: a nu lu ngai lo phot ro
3: a te ngo chin che hian zan khat ni chin te to ki la ing tin nge omang tu nei om dan ang ringot hi chon ma kan son don lo ka ti to kha mi ho sa le om thei fa i ko ma an nei ang zong zong te an ei le inang te an in chei na le an nun man da da nga om ve tum ta ta ha tha ka ti e mai kan in chung tak bal to zia te hi bui ting ni ve to i fon ringot kha khoi su coffee stand in leng chok lo win win zu kan in level te hi lo ti fai fe kang che
4: het tiang de chu mei che na lom le
3: chu tiang chuan min chang zia su na bi gom thelo kan pani che kan ni hi inu hi kom som nga ka ni to he tiang thila te chuan min ol ve to ro ing ma tak tak ki thok ni bok si lo
4: i phun pe e ma ya ka chuak don
3: chuak lo wang he chei ka pe to
4: ke pe ri lo ka thien te na kan kan lok teong
3: ol pa ka wa ha tak em ka fa nei chun en gol tu ra min pe ki ka en gol thiam lo ni khong ain min pui ro karil ruha in bun ro na tur chung te ka nei to bok si lo nang ma chu hi karil ruha na zong zong ka bun chwa theina chuini
5: my dear zanin chu chenom te na kan voleng dun don nem niang
6: ing thila mo
5: ele kanin sak tur chung changa noc and sign ve ngai sia
6: e ni don tak mo thil boy thak eng ma om chong lo wa chen om nu te in chu nang main vokal mai la kan in noi lam khu bung ro in fel ka du deu sia zan ol kan nei hlei thei bok si lo
5: a pui le nem a tha tho lom in noi en fel chon kan thalak lui ho kha lo da khom te o
6: i ti ve zia i ro ve ngot mai ka lo en don nya kan thu dang lai chon chen om nu i nai leng don tho bo ka sia chak deu ka nei sin soi pui tum chin te a
5: eng thil chu mo
6: nimin khan bi ma moi te ina lu koi ka tum kha ama in ril ru ha mel deu te hian alo oma a phun mel mel bok sia a chong chai te po kha ang zok ma an chung ko din hun chang takin han she lo ma ila kan sia china po hian amal ve ngoi ngoi sia fa pa te chu nei ve bok ma se nei lo ang vel hi nya in kan sa don ti tho ma lo sha te hian alo ti hlim lo viau emuni le te ka ti de mai mai mo le
5: a chu tiang ani ka ring lo a fa pa wang ani ang zolte so duat ve sia ani la son anu so ngai saka duat let ven hekin atlan do san tai moti mai turin anu hi len cho san reng maya ri thei til dei ti ve do do na mani ka ti
6: nya ani thei tho bok chu chu kan soita ka chuan pi ma moi hi chung te bul bal vak po ane lo ni mo ka sha thei chi na chung te asoi om thom reng reng hi ka le shi lo
5: a chan chin hi zo thui lo mel thei sia enga ma thup dau te nei ni lo mo le
6: nya a in thla shung thei bok sia ka khong ai tlat zel kum thlang pa pu jimi la khwan fiam be ra nei chin le nga la a
5: kau zo din ni nang khala in kom chi na kau khan kum lama chon ro la phamie lo va ka wai khan kum thum vel chon upa jogin ka sia u zo ti ti vai khat ka she da chon ama hi fa sha shilong vela orphanage cho ma om chi na ni mel a chung ten hai vai do om tak hi chu go ti lama nomin ka sia
6: engi motak hi chu ka ring reng ani soile chinila achang phe chon pujimi hian na be se deu chin ni te hian ka sha a fiam vel da na chang te hian mo
5: ni em em lovang eng ma ni lovang ka vokal don tong e kan ti ti chon zani na ka leng man lovang
6: a nia ti ro vokal to ro run ho harlu tuk lo lo in noi lama ka om dona in hi ka kal dona nia
5: ole kan kalange omoi yomo
3: o ngilo lo lo tro sitting room lama ka om
5: e khai va malve khong e zolte a
3: ti tur ka ne tia a chok ta ni kha tun kar chu kan in mukha thle mai a
5: nia ti ro nalama kan boi ve da wa kan noi tun lai chu ma moi nen kan mukha lu tu ka anga yom to ti che kha
3: a chu tiam mani le in nai te mani la chuan na lama in an lo chuan in mu reng te hi lo har to khop mai a in nu pa han in boy mel thei box si e taka in in sak chatin tu me lo
5: nia kan tum ve da wa itinge lo she zo ka chu mi chung chang a chon ne ka lo len ni
3: yu zo in ne na chang in ka lo sha a
5: nang ni pan ni hi in lain kom reng a mi a
3: ko me le phone te hian a khat tok in kan in bereng alom ama ro chu mana nga in kom chot te kha chu lo the do big lova enge in in sak tur tan chuan lo chang kai ve the dan te oma
5: a eng lo nia han sak tan ma ngot po hian boi pui tur hi lo tam lu tuka NOC min sain sak ve nga ya har sat na kan ei lo ve ti na turang khan ni mai
3: ani chu i lo gen chuan khoi lo sai ni la i u hi chu kangai thengut mai ka chan nu ve ber nia
5: ani po hian na ti china lom anon len ve chang po hian in in lama ron kalma sa zia lom
3: in in han sa thei tur chu ka lom pui hle mai chewa tro thing pui ni la tro kan lu mangye
5: a chu te lum don te chun a sen hang khani nang o
3: ole a sen hang te chu lum sa ka ne lom khale
5: elang hai thak hau te chu lung awa til heng hlam ve male nun lui ngai ni lo ku re re ni mo
3: nya male thama sa shilong le go hati ka zuk zin na vel thalak te ka lo en pa boka lunga leng du vong vong khop mai
5: thil dang dai umoi hemin hunin nei dan hi engtin chiang e nia
3: e ane tu pa puluaya kha isha em
5: o a ming kha chu ka sia kan venga nom lo wang khan ram ruak kan no pan lai phei chon ane tu po kan shet lem lo kan in ra lem chan na phar khani china
3: e ane chu puluaya kha kan nu pa nia khatia shilong a chaka kan ron chuan chwa don khan man tlom te in min chan tir ve lom
5: alo ni chu a chu ti chu shilong lam chho vek ni don ni mo
3: ni ve ni to mai an yang chu
5: ti hian zola len chau ini to sia zola pa te po hi bo ral tong nge ni lo chuan chho te chave to lo mo
3: ni e te ro chan chin soi tur hi chu atam lu tuk ngil lo i u bu la kha chuan kha in bun ruak cham thei chi na ma se ani om ta si la wa nang ni ho hi chu ka chung te nei chun in ni boka ka chan chin in sha ve po hi a poi don mun le nia han soido nila kan u nau hi fasha kan nia go hatia ka chung te ka ti ve chin hi ka u ka pian pui mi pa nia ani hi marwari pa ha sa deu mai han fa ala a tu na chon chung ko pa ngai tak dinin an kho sa ve to ho ma kan um kha mi pa le me cha um ho thei ni hek lo ke hi pulwa e fanu tu na ka nu anga ka nei tak sang ze le khan fa amin la ve boka ani hi shilonga kho sa anya ka u nen hian kan nu le pa te po shelovin kan om ve a ti khup khan in kan bai vai ve a mo ho ma changa kan chwa nu wa chu ani nen po hian u nau kan ni ti kan sha cho lo
5: ani chu ka rin lo lam de ni
3: nia ka chan chin han phor zen zen te hi nuam lova ba ka soina tur hi om lova ka soina ber chin i u la om to bok si lo nen
5: ani le heng hi zolte hi na sha ve to em
3: engi mochen hi chu shi thoi ve de wa akho sa zia hi la puitling lo em bokamo ka shil ngam lo mai mai ani ani ngai da na hi chuan kan nu fa ai zol om thang jok shim shima hia na nga ya chu zong chu ni mai
5: apa chung chang te hi
3: nia kan pa kha kan in nei tir kha chuan pa fel le min ngai sak em em tu kha ni china kung eng kim ma min ngai to em em zela ma se anna tho na lama ngai zong dang nei in kum kha chung vel chu ka sha lo in an lo kho sa mana ka sha chu achang rei lo te a khan zol te nen min na chua ka a ngai zong thar chu nu pu ya la lut te zo ka ni
5: zola chu kum en zat vel nge ni ang
3: khati lai khan in kumni latling lo dawin ka sha zolte phei hi chu dua chen lutuka sin kanin chentir te khachuan ronbiak le kolte hi tum chena kumchan vevel nu puine nanin ne nu khana ron in chhirle chana nu puine reng chungte khan min ron hela kein kalo du le to box si lawa chu wangber chu nia helai mun kan ron chuan chwa na chan po
5: in palhui chuang tin ngi om tak zela
3: ai zo la kan ron chhou nu po khan voi ni ve chu ron lakal min ron zong chwa ka tu na nu pui ne ta khi a chen ngam box si lo ke ni nu fa min la thal hel box si a le lam zong tak chuan ka khongai lek lek ani zuk le hmam po tingai lo men five wing wing kha ni china tu na chuan zua in na sat ba ka me chela ma atlan na sa ti te ka lo sha a poi ka ti khop me
5: han nei le chi zia zang po ni to lo ni chu a
3: ni to nang o heng ka thil lo ton to wang te hian ni berin ka sha lau thong reng reng hian hun ka manga mo ka fa pa la hi ru i zeu zeu hi ron jing ve chan bok sia ka ril ru hi ha thei chin khop me
5: uma moi chu ilo paltlang hnem mal mal to em ni chu
3: nia zolte hi ka in nga na berani to bok sia apa chan chin le ka chung te han soi chwa zewa min zo te hi ala ching bok sia alu lu le ne in ti pa chho chan to bok nen min hlau na te hi nei to de bok si lo kan nu fa malam hun hi a eng lo reo te hian ka she chin a sin
5: zolte chu na pa chan chin hi a she ve to reng reng em
3: apa hian na ruk chuan a ron be chin hian ka sha amo om dan ve la hian mi do zong ri ngot te hian tun lai chu kho sa le nga la a ha thak tak tak ani
5: uma moi chu i chan chin han sei tak tak mai chu i puitling ka ti hla mai i sai chau lo pokha thil tam tak lom ka ring i har sana to ka ngai to hian i lo nu chang hla mai zolte po hian thil tak tak a she thuna chon ala ran dom thiam gut cheng ka ring ani mishing te chu kan puiting tul tula min mangai tu dik tak te kan sha chiang tol tol zelania
3: ni e chung ko chung chang han sei don po hian ka chung a hian a thin rim hngal de utlat zelamo
5: kan chong chai ngai ni chu ti ro thil thain her chwa don hi chon engkim hi saklat zelania khuwa wara ne chwa nai pau le thima cha chin an ti khamo
3: ni e min han chong chai pui chin te u nang ni bak chung te han soi tur ka nei lo hi
5: ke in din chenom te hi chu chung ko lom kan ni i har sat na te chu ka u om to lo ma se kan la om lo ka theina pianga pui cheu ka in huam ani o
3: te re mai in chung ka chung a hian ka lom chin tak tak ani min pui to na zo zai te hi phu lo ka in ti in eng tik lai po hian min en shang ngai bok si lo
5: eng po ni seu moi kan ti ti tui viau nang in kan ho phat mai nge kan noi me lo ngai to lu tuk palang e
3: ni e va phe ro ni da nga kan la ti ti chun zom don nia
5: te reng mai ani phat o
3: ani le mang cha mu tui le
5: mang cha cha le
7: zola zola
4: o kalo kal nu paket mani tur sanga fel melo pve te a
3: kal chui tum lui cha la mi ria chwa hi hun lo mange o kalu na ani zan zan khwa pon ka khwa sik ti sharing sia zan ing zange in ria chwa do na
4: zan ni chau
3: zolte kal lo mai la tun chum chu in lama ti tur tam bok sia kalo nuam lo bok nen ni da nga ka phal lo ngai phone ni chuang lo wa tun chum chu chu kal lo mai te a
4: nu ka thuyen te min nga ka ni a ka kal du to
3: o tinge ka thu soi hi nga mai ngai lo le
4: ama ke nu ti wat wat te
3: boya kala ka enge lung oi lo na i ne eng tik lai mai po in ka chung ai lom lo wa i tan hian thei top ka chwa chi na sin
4: min pelo mero a ka kal don lo hak rei to em
7: lei em em lo ve
8: inu lung i ti oi chi alo ni mo
4: kalang u eng tinge kan kal don a
7: step a hen chukila kona milong hak don a phueten motorin
4: a that chu ma se ke kal na tur a thui ve
8: nang hi chu inu hi chu na tuat ve ngot mai se
7: nia a ha ungai che po ka selo nang la hen ti tau khum rengin ka sia
8: ming kei ni kan nu ten min vo ka min ho ngun nen tiro
7: dik che mai zolte te anga min do tu nu hi chu neila ka ti tau khum phal pho ka ling lo dik tak chong ka nom dan chin zong zong hi sia se chon numa moi hi ri ru na thenga tang
4: chut ki anga ni ringot bik lo ya
7: kei chu a chang chon ka nu le pa te ka khong ai chin anril ro hi ka ti ha ngun thei do nu tuka min ngoi to ve thin sia kan lo lu lul ve bok nen
4: lok hey a poe me non tek san hi lo man mo su motor ka siam ti lok a ti chau mo le mai khomo thil chu han phor la start do mi he ta mi lo kal ngai chuang lo wa
8: a ka na be kha a poe motor ani jang khang ka da dei lo
7: ni chuan khoi mo secret chu tanila
8: nia poi chong lo ni chi nei sei kha kei po ka rel roi chon om ve thrin ka ngai to chen chon chung te ti mang ang zong a kho sak rang hi chu tha po ka ti lo ka nu hi mit meng ka mu hian nom lo ka ti thrin
7: in ve tho lo
8: a chang chon kan nom dan he chu ka ning ve thrin kan kumala tam lo te reng nen kan chung te hian kan rui thrin te she se chon kan in kom poin phal kher to la wang
7: numa moi pe hi chu fel sia alaka po hen ke intha sung chin kan chen pa la hian eng kim mai hi ala zam em em mai sia
8: chu che zol ten u hi chu fel ve ngot mai
7: ma ni ma das de kan mana thu soi tu pa la khan nu de lut na kha soi na sa em em me a thu soi chung jong kha chon shom ka lo ti
8: ke pon ka sha pha kan in lein bia ke nen he em kha mo thu soi kha ka sha pha ve ka lom in na sak pakhat kha ka ril ruwa omrang
7: eng kha mo
8: ka chiang che to lo a la thu ka she chen deu chu ka nu du tak min tam pui rang ang che ka tha le tui ka thora te dam ten rin veng che ti lai kha ka thei hil thei lo
7: ani chu mo le kan nun dan hi kan sim thei ka la ring khat rui lo an ti tak tak ma hian kan la nau veng reng sia
8: chu chu lom in tha chung le mi fiam thu tho na ni rang te ga ning thrin anom na ai chana nom lo na tam to jok
7: nia dik che mai zolte te chanom pa la hi anin bul vela kal te hen alo in lastic ve thei sia
8: chu che ai in lastic ve thei ngot me kei po man za na kanu ga ta na chung trai na ka sia ka khong ai sin o
7: kei chu ka chung te ka ta na an chung trai ngai po ka selo mà xe mình trông trai sạc về trên chỗ rình inu cho anh tinh nghe tia
8: cái này chun cái ngã nó tỉ lắm bằng cả ngay thằng ấm chia đâu à
7: hé mình vất tỉ phuê anh ấy thổ thu ta
8: cần cal đôn mi
4: à guys cần uống lâu rồi áo vẫn chú cần lâu gì lâu mấy anh chú
8: ngất tỉ mồ anh kiếm cần plan vất tổ hi
7: nia va mak te thut ve
8: kal phatang u
7: nia kalang u
4: mi lo sha thiam mai de u kan ho le jok mai te ang
8: kan chuwa vek to hi a pui te point mi lo hau rai tong kalang u
4: kan le phut mai mi lo kal san mai ro ani o
8: a mak te tlat thin mangai o
7: kan tlai don mike ka san meang
4: lo vakal phut mai ro nu nu nu khong e om le ina kal bok si lo nu a phone la chu thu thlenga a kal san top mai bok se khong e mo kal le kan nuam lo te kha ti sia ani hi a lo va che sual le lo mo le nusong nusong kanu lo ka lem
9: kalmia lo ve te mel che chuan zol te inu te zon cham ni tinge a
4: engma ni lo e ina tu manom si lo wa a phone a keng lo bok nen ina kal bok si lo wa
9: ani chu mo le aron ho ve le mayang
4: nia lo ho le mai turang a yang ina ma ka vale le phot ange kanu chu khong e om le o kanu om lo ti bok sia ka va ngai tu re o e nu minute nga ve ka nga nga alo la holo chon kan zong teang
9: zote
4: o inge ni ta
9: umoi chu imu em inu chu phone na te dailem
4: a phone a keng lawa
9: chuti chu zolte kona son nu pakhat lu haina thluan tia watlan phe wat te ui panghil lovanen hian inu ni pal thei
4: he ani thengem le nu min ngai dang ro he kalo pho ti pan lu tu nangma lo chu min mangai tu dang ka nei ro nu
8: Tungya,
7: inge ka tinge a, tinge om.
8: Dupa kata tu solom le.
5: Tungya zolte,
4: pangilaw. Kanu chun ni mie lo maya.
5: Zolte, boy boy tun tam thau baka ilat pay mayang.
4: Kanu e mokati do na, kalau thong lu tu kalo.
5: Inu ka na zin do na ti sesia, tinge lo le le.
4: Nia, kong la ka kari lu ka thak deu thut may may mo le.
5: Ani chu, zola inu hi duat viu ro, ashe sel na hi apan chana nia. Mani khan shilong a ipa te na kan zin khan kan leng lu ta inin zom na thuk viau niang mo
4: nia pa fan na na chu kan in bengun khop mai
5: ka sai du mai mai chu inu hi thlo thlamia song che tu nang din muli din thein nan hian shom tam tak a pal tlang ani o
4: ka pa min shil dan kha chuan kanu hian ka pa tlan bo sena he ai din hun zom zo ka ding thei chu kan ni sin mo le
5: chu ti ang ani lo zol te kum ni tlin ma khan ipa hian ngai zong dang ani wangin inu nen hin na chok cheu sin
4: e he ani mo chu chuing ting ei shiat
5: inu in min shila ipate min shil bok mani ka zuk zin khan ipai mit tuit la zoi zoin in thiam lo tak chung in min shila in he na thu dik ka soi ngai lo thu po min shila sin inu hin ipa ro sum zong zong po tlan zo ve ka tu na in chen na po hi ipa ta ni ti ro
4: ni e
5: ipa in chan che lo lu tuk wanga thu phu cho pa ni kha chu wanga ro cho na ma dem na tu rom lo inu le pa ti an mangai nan duat mm chea nun kong dik lo izo te in lo lu ta chong ka vin poi la kan cha chho ngai lo hi
4: pangil lo kalom nu tu ke i thu min shil ma po khan kanu hi duat ta ka en kol ka chak em awangin kariya chho tur po hi thulin ka lo let le a
5: ei fel lo tuk zol te so inu po bon po ni so karon phe ve to lo mayang zana karon leng zok don ya
4: e ani so ole ole ani mang tha phot le pangil lo
5: ole
2: kan lai thak tak ma moi te nu fa ti thupui manga lem chan ran chang tu te kha hk 1 ki ma drama club ten ni a aba chai tu kha roni lrin moi electric veng ni in leader kha lrim roti pachual chan mari mi ni hi akashwani aizol ni kan hun chun zum nan zaipol lrim kan ngai thadona tun chuma hianin Territorial Songsters, North Van Le Pai, Pastor Biel Zaipol, de Leighton Koshan Zaipol, de Larim. Kan ngay kadona, patihan kan fakhaudona ni. Ama sabira kan ngay itlak turhi Territorial Songsters, de Larimani dona, anihanin. Anun vangin tila, anun remang?

Hey, Akashwani, I saw the FMZO always a point, but sorry, jangan puan swani. Aje busy tikani. Wo in tlai te zanin a te mizo segment hun man pui do dor se ka kani a kar masala maganin cha ngun buka nam takin kanin tong le a helai mola in la do zong te mo in di zong te play le torin klau chu vele ni a masa in de do ila tlai lam se bai kanin buk masale ni se ngai tha tu te top khenga mi lo ngai tha torin kan so masale se ni e kan la ngai thak ma sak ber tan chuan i chap tho ma ti la pen si bil thang le ne sak kan ngai thla dona kan hun bul zai fokin kan chan to hi chuan a ril ro le thin lung dam na lam pang hi han ngai thla le ma support me la change i chap tho ma lel pa a tho ta ti la hi a la lung le la cha em em ani a ngai thla do te pon moin lo ti venge kan ringa ne FM zo oiza point pasare ngai thla tu zong zong te tan karan la ne

kan ngai thak tak kha thleme tui phone kara ti la vl nei thangi sakani ole tu na chuan pathian nai hi a chati la joy zaire moya sakkan ngai thla ang ing

kan ngay thak ta ka pathian nai hi a chati la joy zairem moi sakane ani hi zai thiam em em a he music video phe hi chok kalam kami thala cham leng sia suk tlang panga son mun nuam de thukru de wa hanan shot re wa ang mu no ma zai thiam boka tia mualan liam tamai ro awyong vong vong ni ole tuna chon pensi bil thang le ni zai kan ngai thave le thung do nanga ani hian lalpa mi shat ti la asak kan ngai thado na ni

Lalpa mishat ni mai hi avan tok em kan ngai thak ta khalalpa mishat ti la pensi bila thang le ani sakane zai kan ngai thachun zom le nga langa vial nei thangi irin omna arau puya ti la sakan ngai thanga he la hi joseph zai ming thanga pho ane ingai thang u

kan ngay thak ta kha ipen chua kang ti la pen si bilal thang le ani saka ni ole kan ngay thau don sa moti lain zai fakin huna kan lang ngay thak hun ber hun tur kan lang kheng le tareng maya cross ka thuam form gim ti la join zai le moya saka ngay thadona he la hi ngay thato zang zang de tan kala na ti khan dar sare le minit daruk le minit samle a kalau ke lenga ngirling hun man pui tur seven rj bizati kalau le te dona ni cross ka thuam fam kim joy zaire moya ingai kha ang

kan ngay thak ta kha i don lam em ni te la si lian tuang pui saka ne a zai kan ngay thak le ma in te a it i message a oma hello bz e o shatlan kalau ngak le viao to se a kan chang chwa khlo mai che calendar reminder za ra ran tia he a calendar reminder thalak ne lamin lo thona i duty ma sa zan khan mun pui khol omna kha inin shil talawa mun pui khwa hi leng pui airport chaklama chaklama tlanga kho om kha ni e tia e kan fing le sat mai avan cha em ilaw shere ga di kami zan kha mo ya khan min shil thado se la dara te ya iti zara kan bing var le sate ishat lo ka lau china kan ti hodo na nga hela hilen wan ke ma pachawina sa ne ish kan shat lo an shat lo kan lo te tan khan ni se ngai thatu zong zong te in tan kala ne

Kan ngay thak tak ka i chan lo ka lau chena te la lel muan ke ma pa chong sakane a moi vong vong a kan ngay thau don chom te lai nei a nung lam kan lang thing le ta tuna chuan fur kho thiang eng gan te don anga veng chen khada te mai lam panga chan rasor mek ning ka sha a ai zol chunga mo fur kho thiang eng te la hi a ai no rem riau ing ka sha a ngalo do to te mai ba ka ma le lian moi pa chong fans te tan leo leo khan garon lan don ane ngai thak ingai thang o

kan ngai thak ta kha for kha thiang eng ki la le len mo pa chaw sa ka ni kan ngai thak nun nun nun ber tan chuan ma ngai na se e mai ti la kan ngai kha nga hela hi lel en ko le pau to in ran sa don ani fm zo o za point pa sa le ngai ta to zong zong te in tan ka la ra ti chuan kan soi ta kan khan interaction program dar sa le minute nga a khovel puma mei thai te ni po la nei to ra kha in lo ngai thla fe ka nga ke ma tak hi chu rj visa te hi chu dar kwa le minute ni a zai de moi khun man poi tur chewin ka lo le le ang chumi ma chu lawin en ko cha ola lo hlim turin do sakna ka lana cheu mangai na cma ingai thla ang

0: mi ten dong le mu se ta lo chok na sat zia te a pasal ka lot ni dam biu chang thei ko pa kumi House of Lords a British Parliament ta tu thei ko pa anum ta ka khan bei thai te ko vel bum puya en dong an ni le en tia ban di ka at campaign na sat takin lum ba te nu fa hian an bei ta mo chu chu ni som ni pathum hi doctor lumba i pasal ti ni ni ya chu chu hei hi a campaign nam parwai tu pe thai te ham that na tur ko vel pum puya marwai tu ani na ani ka a an nei thai tan tir ni ka chu ni som ni pathum ka e me thai te ni ya puan along ni ta hei hi United Nations sa eng tin nge he tiang theng chenga United Nations sina me thai te ni man hi an lo ti thuk tak ti chuan British House of Lords a khan Dr. Lumba sian a pulu ta ni chu United Nations sa me thai te ngai sak turin ko vel pum puya pe thai te hi i ngai sakang uti in te pato pin campaign a bia khati laia secretary general kha ban ki mu na de korean pa kamo ban ki mu na ni lai kha na de 2010 na khan chuan e khati laia khati lai khan member state rang rang te po indo na an mi te ti an nu pui te re te ngoi ngoi lo omo khati ang te khan tran nan lo la na sa a chuan in president ali bongo odimba of carbon carbon president khanin apulut tua british au khanan request a ani khan apulut ta ban ki mu na khan north le south korea an indo wa me thai an tam zia le ngai sakan lo le se lo an fa te re the le an nu pui te re the em em ram ta na thi nu pui te po khan ngai sakan lo lo zia te kin khu mi america nge ya po korean wara te vietnam wara te la khatiang kan vietnam min to le korean north le south korea anin dawa america ina nan puya an mi te thina salu to kan nu pui te ngai to zo en mi le se lo te kha an lo ve ve em em avang khan 2010 na khan an ni we na khan an pasta e zun mi sam ni pathum ni na kum sang ni som pakhat atang chuan zun ni som ni pathum hi mi thai te ni a puan tur ti in an pasta ti chuan khovela United Nations member state zong zong kha request an nei ta me thai te ni hi ursun ta ka man ni ro se tin me thai te hi in do na thi ni kerlo wan boy na accident thi te na ta pa ngai reng reng thi te nu pui hi ngai sak ni ro se ti in UN in resolution an pa sa tu ta tang chuan kum tin hian zun ni samti pathum hi e pe thai te ni ya ko vel pum puya puan na ni ta
1: puan ni kha chu alare lawa amai ro chu a khami an boy pui chan ni na kha chu rei to a
0: ro rei to o sang kha za ko som nga pali ta ngan boy pui to ani
1: kha te tiang anga ko vel pum puya ani bi khan man thei te kha alom om hlian na tho kha ro pui le ina shiata inge bi kungi han soi bel tur o mem
2: iso no ma hen kan lo mang ngai lo wa tro
1: o o
2: kan lo celebrate ngai lo re re nga na kum ma tang te chang te ve to ila tro
1: a ni e tro me khat ya ang ni te kha lu ve a o ma ni inge ke ma ni ina kan lo ni na ni ang te kha chu lu te wa sin te ro ni e na kum la ma chang te chuan in a ri ruwa te po han thar selang in ti chuan in i khami kha a khovel pum ang chon han ni ta se mizoram a hian hemi he methai association ti te chu kan lo shewe fo to china he hi engti engtia din nge ni engti kuma nge dina engge a pol kal chau dan te a chulat ti chulin ti chin chin khani menga pitluang in han soi ma sa se la ti ro
0: a din na hi zo re to e pilal lian pui sai lo khat la mi te pa nan lo din to a pi thai association ni din na thamang e o ti hian kan ngai tu a ve a ke ni ho ka e lal samwa ni to na chan min bo ral san to a ml lui po za ding anu pui ka ka ka chian lu ni a ho i din te ang a ton ti chi na a de ka ni social work la ba in mang em em a de a chan ga office a kan ba kala din sa o ma lom he an active to lo wa he ti nu mai ra o min ran te a min lo te chan pilalian puina sankan kalani lo la por khome he tu na kan chin ni sar pu lal do ma ho hian an lo dina kha kha e chuan pilalian pui kha advisor kan mang ta kan tinung thale ta e chu chu sal kha zakwa samriat pakwa kum dai khan an lo din to a
1: ke
0: o ke ni kha nin he mi din tu kan ti ve ta em em ke ni thian za ho chuan ku ku lai loi puve ma te chite lui ruwa ma te so da ze ma bok ber ruwa ma te ro ra chu ho fa te an nu le pa bu la ro ra chu na na pang tal pol te
1: no
0: om sikul kal si lo ho so kan ve ta ni chu te chuan in khang ho kha i sikul an kal the dan te kan wanga tua kan wakala chuan a thenin uniform man kan nei lo an te thenin textbook man kan nei lo an te thenin admission fee kan nei lo an te sarkar sikula minimum admission fee chenga lek pok kan nei lo an ti ta thena kha kha e puthan kluang a phawan san san ni khan chung ta kan han soi khom kan e chung nei lo chu ke man ka lo tum sa kang a ti mai thri na mo tu tu min kan zok la kho ma so admission fee te chu than chuang an pu than chuang chan min pe a kan zuk sem ve le ta le mi dang dor kai pu lian min thang a pu rang chan pharmacy te po kan mian pe thin bo ka chu chu te kan school uniform te ka second hand te kan kho na nau pang school a te textbook te kan kho na hei me ri mang ta te sen pol sa te po kan bo kan tin mi sau primary school dang dang a mi te kan kon ko ma te kan kan han se ma tin nau pang khatia nga admission fee tour le textbook a second hand dong lo te a paisa kan pe te kha nu le ba te kha nin an lo e sta kha an fa te school kan lo ma se poi khan na ti lo le ze la
1: school kan an lo man kha chu lan ti lo ni
0: mo khatia ang khan oi he tiang ri ngot jam de te hi kan tam don lu to ka a le khatia no te kan pung don an hi kan de kan ri ro ye ha lu to ka
1: nu ri ru ju ha do ni
0: chu ti ro e eng lo a hetia ni son pol hi din ila sekul hi hong mai teng u kan de chu pol din chu din sa chu kan an tinung ta ti chuan in e sang ka zakwa som kwa panga a khan kan din thar ta a ti chuan in e o kan tinung thar ani chu din lavin kan tinung thar ta a ti khan in e sekul kha hon kha kan ri ro ti chuan e christmas landu zong te kan khona khatia nau pang kanan en ral khata tang in tran pui kha om zia hum tam don lo ti kanan ria ta ka zon ke ma nin sikuli hong top mayang mu kan tia chan ministry ya social welfare atang khan ministry in an sponsor the yelo ministry a social justice a an tia chan kan zuk kal ta wan nei kha takin e kami tribal social justice a kan director ka puram bue to chong so lo ni la maya ani khan min ron sang son ta maya ku a ret kum khan ke chuan in school kha ze ma bo ka kan pa hong ta pol nga pol ru pol sari kha kan hong ta chuan in e kan om be dal dal na upang za tu ra ne kan capacity ka matric thing tu ra ne secondary ka chuanin e kan han ti chou ta kan lim khop me nau pang te kan mu tha ang renga chuanin e kan branch te kha nin an ron identify ta kal tu rom me thai pha poi sa nei lo wang a kal thei lo ho tin a pol sang lama hei pa den lo ta thi ta thut mai a motor accident te kan sar den lo via tv te nat nat nat nat ti rang rang nan ro ti ta an fa nu nu la rual to ka chan pa ta tok tu am si lo zo ai zo lan lo ta tha a thing pui do ra an han tok ta thing pui do ra thok te kha chu biak nu a man lo ni anga ya ka ka tlang vali nan lo ne lan lo pot lo yan du thu ni mi a lo in ke e sa ten lo am len thin di me thai fa te kan han triat pe ka chan kan ril ruwa na a ti kha nin nau pang chu mai thai fa te chu chu tiang an pa thi tu te po chu kan class nei lo po chu kan lat ta zel mai ani chu e
1: in lo om pu om khom tir ve to pani mo in lo om khom ve
0: kan dir tir tap mai ni cho kan khung kho ma ti khan an an kum an an thiam na ni lo yan kum ma sir khan kla sa kan thin ta ring ko mai a chung mi kum ma ni chon pol nga chung mi kum ma ni chon kan te tin na phalo chu lu ngoi te po kha ka te khan kan lam be ta chuan in no pang te kha kan la seng la wa ni no kan sit capacity ka za cha wan si ha chuan in matrik ka tu sikul building ka mi englawa zema boka mi building ka kan lua a hau tak lu tu ka rin lua man te ka chuan in luang mal kan e ke maram kha ka tu ne ta nga ni an so e karam khan kan sta zerman rama ka chen te kha nin sikul sang tan pui ne tor ka cheng noi som paruk min ran pe a ti chuan in ti chu chan chong chong nga miu kong pui kan
2: chong nga
0: chong nga in kan sa ve a ra chuan in kan ding lo kha ti lai ka chan poi sa te la lo mo a dang sa ya chuan in kan ti bel zela benefactor ten ti khan poi sa min han te kan khol zela kan zau ve zela chon tu na chon a lian ve viau to kan school po chu mo tun la hen rong kan toi ta me ka chuan chu chu kan school om dan chan ni ta matric kha sa mi pali tang in candidate kan nei ta chuan he distinction a ten pass ve a first division a te po tam tam tak to ne nau pang sang ni don di matric kan pass ter ve to ka te ang mei thai fa te school kal na nei lo top ka te man lo top kan kan ze te ta ta o ma ro chu ministry poi sa te cho lo claim thama a hu na sang san thi kan mu lo wa kan pu cho pin tian kan ka la a kum to po poi sa lo chai kan din ru le ka te re re ng ra sa kan e aboi tha bu ya ba maro zo patel min swa ya boi ni cheng yan in e kan la ti thei ve ze la tok tok in mo
1: in tok ro bu ni e aram te po khate ro han le don chuan in
0: ram
2: ram zau te
1: o school din na tu
2: lo ang wala youth hostel kom tha kho na ne
1: o
2: mon pon wa
0: man lai zon ram nuai ne don chan kho chu ngan ni ve to ma ya ma
1: ram te khate ang in lo man man man tir phal na ri ru te poin lo ne in ri ru kha engge bidang ma ngai na tak me me wa pol din na ni ti kha chiang aro pui khom mai ti chan khami ya khanin a pikungi kan zot velenga chu no pang kha zania tu na hian ala ni rengem in school kha engtin nge eng kan chau zel dan
2: zania za ba khi la kan phal lo wa chan tu hospital kha kan le tun lai chon sarkar ki strict ka hospital te ND ku fe ka khami ND ka kling tak ni kha ngai te te pan chan residential kan ni se fi choi lovin admission fi po kan choi tir lawa uniform me ro chon ma nin tun lai chon rin tua chang ro chon
0: ke ma min o kan
2: kan ali kha kan pe chi na le ka bu te po ki te chon kan chi kan te to to kan cho
1: ani le mo chu
2: kan kran te kan pu ha to ani kan te to to kan ran te ka local har chan kan tho khom chang te po
1: ani don lu tu no pang en he wishing en goi phe ka chu han bat reng le a tun cha chu kan ti lo me han ka o a ti the si lo va ti chuan in i ti kan zir lai no pang chu ti kan in za kha lo ni ta chuan in china pitwang so ang deu khan khati ang chi bai vai tak tak heta ai zo la po chung te bel tur lem po nei lo ang chi deu mo han in hlo don po a har sa ve ang chi te kha lakol chang te in nei ve tho em nge kha tiang kha chu in ti ta lo lo lo em
0: o nei ve tho e ma po han ka kol ta mo
1: khang te khani em mo tu kha lom zel don si a
2: mei tai fa tang lo po ti pa mo ki te nan ti san ang re te tu kan you need try to the kan ron recommend kha fa te po kan la te tho
1: o o nya ti ro han in har kha ni in an ma bo a o an har sat si kha chuan in ma se a en kol tu le alo to hmam tu ta chuan phur chu rit ve chin do na ti ro nang ma ni in la ma te po in kol veo lo mo kol chang te in nei ve lo mo
0: o kol ni
2: an chol te a an ho ho na tur an nei lo chan ka hon chang te bo kan
0: nei ya tin hon na tur an nei lo te poisa te kan tho kho ma an bas fer te kan tum sa ka mo lo kan le na tur ne te ka te an khan tin he ssa mission he government of india no implement ta ka yan Antuai lah, mungkin insu tani so ese misalnya lawan
1: itu,
0: amar miston sen lawan dekah ese misalnya uniform lekang
1: dia,
0: oh.

Hei, Akashwani, aiza le femza oiza po in pasare a changa puan swani a. Arje bese tika lau let leta a don chum segmen a tuan zai rimoi hun kan mangdona. Zai tiam tak tak te zai, kan ngai thang a. Don chum zai rimoi hun a tuan mami war te. Lanun ke nga le, felifan ai te zai kan ngai thadona ne. Te tuan hei, aiza lama tuan roa te sur tar tara. Borak te ti dai, nuam em em a. Sumipa, tuan, hamoy taktak kan lao ngay kang ah, kan lung tigan tileng, tsao pa to ra ngay la chan. Ome, kan lang ngay kak masak, beratan, tuan, from Philippine ay, lakan ngay kang ah, pei tse moy di la, sakan ngay kado na ni hela, pei tso siya lao kan lawin ka rin ah, an lam dan, tinen lam kan, kan mit ka alan, tsoy tsoy ve ka rin ah ni, Philippine ay, zauram, tana luem ema, mual min liam sanero, awi vong vong ani pei che moi felifanai ngai kan ngai thak tor hi fm za oi za point pasari ngai la to zong zong de tan kala ne.

Hei che mui di lani a filifana intiam do gineron sane tunjum segment hi mizo biga kan segment nu nung ber tur khala ni der to a ato plama khan message te khachar man lo khan in lo thon le kha ka lau si a segment chan tira chang hian kan hun chan tira chang hian message karon thon le chur chur ola la ya kan lau chhar le do na ni eng po ni se nga dinge vi kung te hi tlai chang khan la re char char me ani hi dam chaim o duty phur de te khan lau in soi ve ve la lau phur tak tak lau ni hi ka vui don tak tak ina eng po ni se ka mangai che kan ti haw le do na nga hela hila nun ke nga manu na sakhani a kan mangai berte intan khan kan ron hlan do na boni se hi la po hi FM zo oi za point pasare nga ta do zong zong te intan kala ne

ngay thak ta kha ka ma ngay che ti la ni a la nun ke nga ma nun an thiam ta ke na ron sa ni omega sang te an tu na arje diu ti hitung e o ka va du e zai tir do de kha email chat mana tan ka la na che ron ti a ei kan o ring ngot she chu nga kan mail tor in lo song to chin hi ale la ma han ko ngai khop mai se wa ke nim no la mail chalem lo tak min han ngai mail chat po hi lom um ve shim shim ni tra tak takina omega sang te po kan ngai khak le tor hi sial em em ni tan khan garun la ne o pian ren khai hian hei no te khala garun for what lo me ya to no te nge pe chuan sei la wa no te pian lim na to na te tharing em ni nin don ni mail che mm laldin puya falcon veng line rj play le dur khanang mata le lo ngai thlo ve zong zong tan le rj zong zong tan aron ti buka laldin puya falcon po hian look te win lo ngai tha se change ole to na chan mami war te zai kan ngai tha nga ni hian ikya nga te laron sadona ni ngai tha to zong zong te in tan kala ne

Hei Akashvani, ai zo lai fem zo oi za poin pasari atanga puan cho ani chuti zong chu vo in jun ni som ni pathum sang ni som ni paruk thole nia fm zo oi atanga program kan ti chwa the ani ya fm gold program deli atanga lak chon ngai thak chun zom the ani ang ngai khatu te chunga lom thu kan soya lom sang zoli fa nai kania control room in